Ohi David mpae bɔne o Ennyom etre aduoson baako ne nchichemu enkron no se Ntomi ntwene me nkwakwa wabrem Na sama ho aden so sa me nyawo me Ntia ne dai wo ba dai na me so so me se Sama ho aden sa me mere wabrem a Papa me nyaa me wate Me mpae bɔmu nso Menyum chom, ma sempakam. Ura, aya kula me.

ma ho adrin sasa me babra be safata wawrade papa ya kura me wate la breka baba be papa sa ma ho adrin sasa me ni wawrade be din koma wawrade ya kura me ma ho adrin sa sa me be ma koma ni ma babra be tenia eh yahua yahua ya me nyao me wate la breka taya ya Cristo assume mo, sama wadinsa. Ah, wadinsa sa me ya di ya papa, papa. Onyame nkokro bo afo, ya assume mo, assume mo. Already ya assume mo wate. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ama da da da. Ama ba ba ba. Bo sabre kata. Kerane se Abraham ni onyankopon na te. Nukrem. Bre wura de fra ne kachira ne se. Me ni onyankopon twie dia po. Nante mani na yepe. Na mema mapam Adam ne wontem. Kerane se oyee sitiem. Amen.

wadumani mo say Yehowa ti asi ah me se wa ba ma wususu mo ho adei wadumani mo ama wo awutoi no a wadi kuni mo abre ni na usujadi ani mo say Yehowa ti asi me se wa ba ma wususu mo ho adei awradi mo ani mo afa da meniyan awradi ani mo chain adin kuni dia bawo e firi se turane se o se asunyafo ne se on firi Jerusalem enko kosi se won sabe camp osan na o chain no mu no ei meniyan pentecost dano turane se Hon konkono se wonyina mama na woka kafa foforo na woye nyuma akasie akasie akasie hallelujah amen awurade nyuma so ampa

0: Ability OFM Radio enemy tie my pinso nyadofo opaso tie ability
1: Ni na sa odo fo member wa sedance
2: e ma wa sedance
1: e ti me ni onu tun ni bi adwen se ah ma seda be ye den na sa
2: oh

dine ne mono ko to ta yi na ko to ma kwa ta ba yi na pa mu ka se woni a hine bo hine sa won ke ka wa sa won ke ka wa ata

0: akoma no so nya betra mu a ne anya na asen wo be sesa no me pasa me mane swon me pasa me mane chowai
1: ala bahatso
0: kwame na me som me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na to me bi ni odi ase a sa to me yesu ma jan kanani mu sa to me yesu ma jan pani se fo sa wo tia nwume na tekre wa bi koswa yesu kristo wa ti me ja ewra nwume mo nwume mo to me ni pani se fo mi ba za mi sia no malaika ba se aya na la ma desinyame desa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

ay ay ejum, ay ay ejum, ay ay ejum. Siyabi lema ukahudi. Ano baya ba? Mausasu, baya ba? Unaina, usana, ojana, ay ay ena. Ebe iwa ya, ebe, ebe. What I got is that to me? Tell me for my year, come out to my house. Yabba, Yabba, Yabba,

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi namai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto.